Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

com a ia ao yokva ang patalava ang mamalalaita nita wa nawita.

Na tewa, honanu is na mayan na matiwa. Ay na tewa, umami yang kisa, his taumi aonan. Papi tayan po tewa, hihin ye pakamiese. Papi kepi an sa akpite tamit, kuyanes katsit akiki. Nakitam tewa ye pakam, itati mui. Hihi taas awin kyakyang. Papi po tatayong kahita hopite kayang umag. Tewa angka, umuti mui au hupia tutak itala bayi tukai bayani. Bapian ihihi mui yang tewa itam it. Hakti mai sunanep, hakami ti mai te hakam hi te tibak hupila bayi ang tauwisak. Umaka tukai yang kakuspi umahin putau pai umaket kenaan ti mai yang usatayomu. Hakupi te kai te hak nabut musungianen puma itama miya tat puyan ikis baik musayos tatawi tihi taang hak te kai te hak nabut mu haki au hi tahini aatutak ni umang tuwa tatayom nanapin kati iyang umaka apan yung umaitahu pila bayi te kai bayani. Mata kai baya ia ama somai, ama kuamai, ama ngamai, ama namai, ama mi. Hupia atutani. Ia tua ita la baya pashima. Itam son hisat pahan la baya pashin ia pakam akies ni. Papi ansa hakim yang tetekaya nanami pahan kuasaya atutang. Itam tatayom nak itam tetekaya. Itam kashini tahu pila bayi ya atutang. Kimi au itibututin puita mau sang itam kuksi yang umap itamai ka kahupia atutanya ka nanau naka puitamai punish laluang. Na puitam bawa yok tutika na hupite ka ita. Pena yan songopang akunya itaka. Paminami sutep hupia atang puinami isovit. Ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaipakam na himitan hupiya ta ni pumasutsep pepakam hupiya to ta tawat amamiya ta ni kaipakam na himitan yayan hakimay awya to tang nak umatawat wit itala baye tukay baye umaya pakamak songka. Uya boyes ni umak mung basto tene. Umhapi tewa yep ita itahim. Itam put kamatam yan. Puyan it yep itam hihin kati iyengwa. Umata tayong pu yep tewa nana pita umato tong ya hihikia. Umakaya pakam. Umangamay umanamay. Tispi umasomay umakwamay. Amami nana pinya aatutan. Umaka kanana pinya pakam yes ni. Uma wengwayok to tek song katawa uma kati ang wengwayani. Haktak au kanana pinya atang pasak au yatak. Pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi. Kapan hakam yeset umayat pakam. Uma kati ukalyani. Hakpan te uya wakati nawak ni. Hakak mung basting uma obi yet pakam. Kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan. Pamsungyaw na niyet pakam tukyanta. Yet pakamak sinong disuvi tutim tatak. May sukak yet pakam. Kyan el tatayom nikyang yet pakam. Tuwa kati may sukakami hinsat kanya. Umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukalyan. Puyomi hakami umakalyan. Sukyaw sinimoy angami. Payasa.